0: matin nga meritin ta jijit na rarandar ul ma dal kondurin marike ara india ngul ma oi oi ra ara kokoro tondre mala jijit na marka perwala.
1: All around Australia, this is Triple J.